0: Inshila FM.
1: Okay, it's another here.
0: Counterback.
1: First one I can't remember no one. Me pe first one no me pe we no. No other here. Counterback. Inshila FM. Yeah, okay. Aha, and there dey.
0: And
1: he e urade nyankopon bian committee
0: na eh papa no omude ne to counterback na muka se isana tie dia omude ne ko omude handcuff wu ne sanso omude ne ko police station oduma se na omude ne ko tu oduma se nti ye de ba ye ne de nim de asi so mo yi no so mo ni no omude minim but mo ha na ma me frere me
1: o ma me de he
0: me ma me owo mi an flare me so papa no oni ne akasa
1: eye den na o ma me ne papa ne kokasa e
0: me pa cho won me ma me number na me de ne ono no phone no e de flare me ma me satan na me ne phone ti na me de ono no phone ne flare me ma me
1: okay
0: nti oni me ma me number no e won ono no phone
1: nti o ma me frere o so oni papa na akasa sesen
0: se papa ne se me Me ni obi akodemulu mama.
2: Awurade afia.
1: Ah! Mame. Mame nti masem. Ye pe unse woni trofo ka asem a. Asem obeka odi betwitwa ne ho de. Ero de hadwen. Ko edu a obebbo ne sempo woni jata na na ko ja gbo ni ti na obemi papa ne menene kwa na ada. Enya masem opra no. E ho na mehwe. Enti bo wasem no miti wo. Wase woni papa bi aye den. Ah, me pa ko edu na be ma ne bo kire o ma me ne ho na me pa ti.
0: Asi mi mi ni papa bi akodem mulim.
1: Aha.
0: Ensu enti sa.
1: Enti enu nti no hwie ensu ehie ne gu so no ana. Ma me wo asam no na wo ye panyi na woni mu. O be ni. E de na asi wo ankasa de na woni mfa asam no.
2: Yesi ni se mi wo kuma se.
1: Mhm.
2: Tek ko ti.
1: Okay.
2: Na minister of contents Jonas na my sister friend say obi afra ka chen say fie pra na me say ni on kwai na so ya ro hospital to be kon na decide on some na me yin de yin ko na me sister go pa na yin na isha wo kono wo to say ko du ye na just plan we pra o she dem
1: it's not onko hospital be man am for onko hospital
2: onko hospital mo dey call Bristol and am never sister fakula am dey call your case no police station and am chin baby I was here dey assemble here dey echo no kwasi me dem right ko do won o mo dey osie yoyo e me mo bi am so mo dey boy no o mo dey boy chin kwai be fast na kula no wan here dey atom
1: mhm
2: nti o mo chin say e fakula no ko so tin ni ko dance
1: okay, sa anko mone de wabodi nyina.
2: But see etwa to e kwa de oba ha se e kwa ni se.
1: Mhm.
2: O ye kwa en na maame na asem dikta no hono, se se di asem na si. Am sa asem bi ansi.
1: CID ni no. Okay.
2: Am sa asem na si. Am sa asem bi ansi. E no se. Papa nsa mabefa bibi wo ne dem. Am se me. Me mefa bibi wo ne dem. Na baby ame baba ano edano ni nyoma wo nti makofa ano nyoma ni bi edi ababe si baby ame ne ne yede etie ne yesa ko baby e wonya atade e fesi si no
1: mhm
2: ana ko se bi sam se edi asem ne si nam so me dia me yema adwuma ana me sister frem ka chem se ne ba na ba enhyira nti o ka sa ano na me kra me hu atwiri mi nti om frey a so ne so e point e ko ye no na am dem di kotodwe gu from say me pa cho afra ne ba enyem na am di na chi ne ne ye den
1: di nti na na wo pa cho
2: say o say afra ne di om ba ha say no om ba ye ba ha say no o ma ka chere say yenko da ho fro say ni aba nti minim say bi a ho no ye bo ne ana say enye bo ne minim ma bi de minim say bi afra ne ba ye na obi om bo afu nti kotodwe gu from e chere om say me pa cho
1: okay
2: say afra ne ba ye na ye ye nim ho hwe
1: akwa na bo bai wa me bo police for kwa du wa hawo
2: na bi ban su sa me pacho
1: okay mate
2: pacho because we dey penny for sia na se ye ka sem na sa asem no twa

0: Okay. Isha 104.5 FM so nyebusu afọ. Yɛmfa sida kɛse yɛ ma nipa a wɔkɔfa Agombia ɛba yɛ no. Wadwene nipa nyinaa ho ahunu sɛ kuhwiase ɛne dada kɔba yɛ die no. Ɛka yɛ sisi nipa. Mo a mo kwɛkyima no kura deɛ mo kum sisi kyebribi afi sɛ spana cord no aba besi ɛyɛ osisi na kyiri hɔ no mo no ka meka ne brɔfo na me wura fi. A perfect bone no. Ha. Ubeba no abeda na eho tutumi na yem hum hum waba no abeda no kopa Agombia no onu Agombia no e topa ye ne me nyaya odi mensuo no so onum na ba wanum odi gumwa kon no atum gbona na kugu yem oda obehu simu adwofom mema ne bebre da oba so a na yebu ye musa kokono bua topa na obu ni mu oyo tele bua topa ah bua topa na gigiri gigira yire ho ah aso omuni ka koba amira ho yura ho pa na unya bia obe perform pa you won't be like otele it will be ankopa gombia na jo 3 points miss me da bia me ka se ade ye me fe wiase pa nya so be chem sika ene nya so be no aduane e da ma die na mmum se ma fa wa wie na do sa bo ma chim prensa se no oh de ma home se hmm na ma shada wai boko afri osu se de ma top form tem kama so hu
1: na o ma sama kon doto o tumi ma sama kon
0: ade
1: e doto
0: afa wana
1: mi de mini mara o tumi ma sama kon doto papa
0: nese sa na tie
1: e no de
0: be ma de u wi ase bo chimpre
1: wi ase bon ne bon ne hwe nim se sansan fo ire ne sanfo wa
0: kama
1: what ma
0: kama
1: nti wu koko si ade a
0: na ne ne
1: enye se u je
0: cha no yopu e yama mema be me bon ma ne be men asa apeja se mpeja brigo brigo be me do so ne bo ba ne sire mu a no apiego afa wu kase brai wase me wie de de ne nyina afia afia go oh wase bibia a man no susu bi ono mo a siade ko ye ne ha wo mo osusu nya Agombia beko afa bu nsa kekam aduane na kono ano amuna esese unya Agombia afa o bebo so ane ne da wose udie yede obe ye wi akata so ei ada woni funu na da enye ese unya Agombia na gushia be ma no na timi jeje ho na akoyie be ma bia so jeje ho ma na emane che emane che o be ma jeje ho ma no emane che
1: emane mema sem ni sip
0: oh yes
1: oh emane mema sem ni sip
0: mo na ya no munnim baho na da ho no ada o yaduma yafo ana wo
1: e ma ringing tone
0: emra bo hwene kakra
1: eh ti ani adumo ah ya ya ya
0: ya dem
1: enyum o ti ase esa ana anajo anajo ade
0: anajo no suje sempa so nya bo
1: ntema unya sika tra na oba ni bi enye de o enye de ohun se ade a ya pa ha de se uno ba da wo se ah akushe na adwale pa da wo pa no bo pa de nzo adaje adaje wo kwen
0: adaje wo kwen wo se pe ho adaje
1: ko tufuna na ko dwa cha cha na ke se
0: usi na ko ba na ko pa
1: bibi a de asi kwen
0: ti bi enye ade ni firi ho
1: yi ade ni firi ho
0: ye so na Agombia
1: ti uyi ade ni firi ho no dia dia drone dia emema nipa ni age awo ba hwɛ emebe ɔno ma sɛ bi ɔkɔ sɛ menya ne nyi sika na ɔpo
0: ma ne ho sisi ne ho
1: so ana ɔba so dia mu mu ɔba no nso yɛ ɔba
0: na so ho sɛ wo so ɔba ma
1: ɔba ma ɛnya afi na akɔ akɔ da na ba ya na wo dia pɛni bi abinim judge bi wo so ne ne ne ba ma sɔ ana na ho ɔde sɛ ɛnkyɛ na aba
0: ah
1: ɛntu ɔkɔ a ɔmfo ɔba kɛse sɛ ma me na na ntwi die ɔne ne dia ne dia dia tia tia tia tia tia
0: ketwa na ehu cha kese no
1: tia tia
0: no tu ga man fo
1: tie unuli we wa pare se fu beji okwa no da so
0: tia ba ma se nuem
1: no no ayire wa pare so na ho meti ho meti sa e se do pa no ho pe na ho meti pe na o won na won na won
0: aja so aya die
1: e di e o de boss pupu no ba no no so o be yan ni
0: o kokra e wo ja fo mon fra gambia e wo 0244 946525 0277 454288 na wetime aye bema bi o yetwima me bia no enka dwuma ne ho aye fa wo bema de ehu oba ho sey sɛ wo na ho sɔre kane
1: sa komo no wonim nyame boa next week e beko
0: mo akwa ba
1: yeja
0: agombia na mu aba
1: ni ya oba ni ah I say you know mi jina me nanso sa ashawe ni mpa no onza ashawe ni mpa sa ni
0: mpa do na efo
1: so still
0: e jina ho
1: asipi to mu chi
2: ya ni ashawe ni mpa
1: ni dia ya
2: tutu fo mpa e wa ashawo ye wo tutu and e wo primai
1: ayo ani ani ye fe jade
0: eh
1: ri jani pe ni
2: ani mo mo du
1: na chama aduma dia my my area we are you talk so ya no anu
0: ya we to the
1: church that me ba no man ka bia na kwa sa it is the next 5 minutes
0: okay
1: mami fan sane ni emem kakra bra ni aduro ni ye oni ye jenya nsane wa pamfo maka de e wo hia no maka ne mu mami nkyere bibim na me sori nko ebe ye de ye musa wo wo ye be ma ehwo enene me di free
0: mo
1: eye dey na me me pese me hu se me ye be ma how would I know
0: me hu me hu se yi be de ma hu
1: mo ni edi kan wo oba akoda ba mu wa ono ni ye de ni hwe
0: okay
1: akoda bia ro wo 3 to 7 years osori anopa no opia on fa hu ni ba bi ogina onya gina ne ma me kwano wa yi na de yi tata sa sanka ne si ho se dade se yo se ni pa na epro se otwitwi nkuko ya hwe nkwala nketen ketu opia ya no na kola na jonso sa hwema na pran eh akwasi ubi bi ni ema na kokola eh akwasi wade de mpanimfo ade ema na kohwie nsue eh akwasi uhune huna yen eba ne sa na wo ye papa pania sorry free baby awoda no badwin ba behwe akwasi bribi no se wo de te sa akwasi bribi na ema na bone mra na o me ko nsue o me kohwie nwura gu no ya behwe uwa ba o ya kwala o 5 6 7 years o sora no pa ya hwe no ni e bone mra ne inti se e ba no sa u pese umu se wuye be ma sori firi be bia o da be hwe akwa si bi no u de ne inti sa wadru ye friend akombia u ba num na no petu awia tu anwumre tu ano petu awia tu anwumre tu
0: o ye wadru
1: me da su gina be bia me gina mo amoto wadru so obi beto no mo no nansa o se wa hu sa asem na me ka no
0: ba mu a
1: no mo a or the bar money in Simiho.
0: The bar is what is the man.
1: Yes, of course. Because if we are seeing a drone, yeah, what will be a drone? Yeah, what's
0: here?
1: Point number two, yet if you are here, I know. Eh, de ma ma bebre so meka se ja we ade ana wo nya ade ba sei ne hwe no obe me bia rap so wo so we ade ana wo nya ade no o kra wo yiri se utu kwan a ehwo na nkomo no ba mi wura obedi na se beto medi na nsa eh na nansa wo kwe wan se kuku anadwo na ne ho ayehye junior so school fees ya ni pt ye se wan na beko enkola ekwe se ka duom kopu na weekend wan na beko akosi wan kla empanimfo se se ekomo di abrewa opre ne nana abrewa bia ne wati fi a wo su na mmom wato eh munya mfa mpesi emienu nsia kwesu anom so unyade
0: bia
1: unyade baire ne beta ya fa mienu kan ho na ya mayi bia di na mpani se kom de abrewa opre ne nana enti se wo yiri wo hia wo hu hia wo yiri a o de fa nkola ne so amfa amfa so na tri munya ode da bi obetire se keto anu ntenchema ye no ba ko ne so ho afiafia nkola nyina kro mo yare bom na sesi akwa tena ho na besi wom classes na ye se ka do wom ko weekend we kure be yi wom ti obelese hunu ne se kona wo ko no ehano
0: obefio
1: wo mo wo ho moden a wo ka so me kwa ba se a wo kwa ba be do ko kro ma ya ka wonim se kona wo kwa ba no adwuma be na wo beye butu ni sweat se ni a wate paper e dia to na num no taste
0: nto kokora ye
1: nko
0: frama mfa ne ho
1: e tu peso wo so ya dia hwe wo ne wo yire
0: nko mo
1: ba bia
0: kwa yo fa so amo aban
1: ntwe obi se mi ni yire mi su mi ni ba me de behwe me ye ni den e mema 1 2 3 4 5 ne wo ha se ma me be kan me bo a ansa na obi ani so bete no no na ne be ma sori dada me bo amon
0: kan ene ne wo
1: ansa uye bema uni yire uni ba upeso hu se uye bema wani so ti wa hwe won kwanta ne so salifo amankwa run about ho se yi cg for messi po wo ha wedro your friend ago ese se po ni tumi pega wo beshit no style bi
0: si
1: anya ni sa wedro your friend ago mbia capsules messi adro ni obenum na nopetu awia tu anwumire tu anopetu awia tu anwumire tu nansa wa hu so onu madro mfama de mre me
0: medi simple kra
1: adro badi yafo a atrema ne mu ebesa yare no a ene ye ni bebrit wa hu se agiwa adro ji hunam it is wa hu se agiwa
0: wa fama dro bremi
1: dro bremi anɔpɛ tu awia tu anwummerɛ tu yɛn papa nom no atra agya nom mfie kɔ no wɔma pressure kakra 50-50-60 diabetes kakra ne ɔmo kora nti ne ɛyɛ sɛ adure bikɔ yɛwɔ nduro bi wɔ hɔ a woda so a ɛsɛ agye brɛnɛm ɛti wɔmu ntikyiri wo koraa ɛne ɛyɛ sɛ adure ɛtumi mfa wo berɛ nyina meda so gyina nea megyina normal adult penny size 12 centimeters sɛ wokae ɛne rula ketewa no pɛ wo a wodeɛ no mu duro ɛntumi nsusu biribi yie mfa ma wo no woto afrɛ me aha yɛ kwan ho ɛnyɛ nsɛm no nyina ne ɛtumi ka na bonten ɛti aha yɛ kwan ho woto afrɛ me on 0244-0244-94-65-65-25 0244-0244-94-65-65

0: omu nyina ejina mu den adwumadi eba so na ketchup toothpaste ekura yasene ana yede ebremo smr company limited na de baaye oso so pibia no afre 0246 864798 afei didi sito nkwa ne pa sito biye de ho ade che sa sito wi elitwa na magugum akora bia so anum ye nde enti se wunya bi mano a eh ukazo nko skuwa sisi no afa ne baaje efiri se wo pe didi sito akọ otu asika community bank plc omukura sene current na face savings and fixed deposit susu na fe infant name minor savings nyina wo ho oba na nyem no kra na otimi bie account mano obeba na sika busu se tatwe wonu musika se san so so emugo wasi winu ye adwuma isweji ye adwuma na itrans so ye adwuma mobile money so ye adwuma gana pay bibia dem otu asika ne branches ne binye na ewo kofi ase mampon adwira sepe bo krom abofo makro nkenkan su so ameme edwom dr mensa ewo lansa kemis abrosanim mama da so we fro tu asika se me pese me de me ho bata mo 0504 842 957 omusa bobosia bema bia beye ya bosia ka ho bema tofu pa ya bosia bobi na fa bobra mo fa nko mape e mo bosia so nko ware ena fe frazakos scripts so omo eye adwuma pa sese de chese gana koma pa no gana akoma pa enono na biribia mu ye bia no o ma hyeda pe banche papa pa ya wo mu de ye gari na efe no eye rizo gari enya sanketoa authentic gari pa a u bia no kora wo mere ebi waje so do se biwaje so kutwa se ko fa se ka twa ene ade ade we ya ye ne kama papa ebuso fo kom de mu a eye rizo gari fie anase suku mu adwuma ba bia eno a wo mu aso wi no masa ye eye rizo shito no masa ye eno mansa fufu fla ena rizo gari adum pizza tenya na ho shops bi organa bia wura mu apenu bi package no fe papa 0242212337 ena 0244462152 okay kwasare for me too move with me yanko amuzu pia ba mr abusuafo be mane waduro pa nyo no anka akobia jani mpena okofa wo ba no wase be mum kika no obai frano a wonfa otesi na wonya no na chese niema nkoyi kura oba ne susu ko be mane ho bai wase na kusu akuma so agunsansa inti be mane susu twa no whatsapp ano man blue tick na afutu obi bai ene nkofo mienu tie no mkoshi ababi no semedi a chew wesimedi a chew na de na de a chemia be nden yentimi na bi wo so o yakopa muzu pi ampa awa ampana twa da ne awade e chese papa ne waduro papa ɛno asɛ wɔbɛfrɛ 0247776743 na wobɛsa ho yadeɛ ntɛm Alaska Star Enterprise wɔnom ne de mabushit aba afei blant curtins ne material curtins papapa aroma diffuser ɛna afei bedspread papa bi ɛnneɛma ahodoɔ a papa ne de aba no master ne nyinaa so fatadam na ɛbɛyɛ ya sɛ bɛma wanya dan na wontumi siesie mu ɛno asɛ wɔbɛfrɛ alaska sɛ manya dan yo manya dan ɛwɔ 0256330075 ɛna 0200281080 yɛkɔ ahoma no so no afei yɛne mea me nua pastor azika nane akɔakɔdi nkɔmmɔ bɛma na majoe apea ku bi ne o ne yɛfrɛ me wɔfa no ahobrasɛ
1: ofa
0: amiamini asa jaja sa ho brase de manche ho
1: ofa mu wati mu wati
0: ai wasante national mini na whatsapp ko de
1: ofa we de abi atente go ane wa ai bo ko fa
0: kama ai we de mi wo ha na me hu se biribia si na boy no kra no ni speakers yi se nke jabeti matomu ba bia speakers yi ya eja yi shika no pia o ma nyiye na no ada fidi enya ne dia na esisi lato ya si ya hwe ba bia girl ikra eh u de bra facebook ba ba de bra facebook ko busia na ehye eh eni pa bitimi eh ejapade o diska top a eh na e funa sha na
1: wasa ya da se e da no memory day na mambe ni amande fan ko obi ko ni pe ya na e wo se de ye ko ti e be ma no kura le ti se kura intina di ki mi no papo a o ba ba ku wo mu no e ye ki ta le se bi a family fa a na na di e na di ye a me ko se di ba na se in kan o ko ti no bo le bra na in kan o no bo le bra na do ya le to ta no ni ta e na o ti ba ko se di a wa le je ni pa de so di da le che lo ena eba ma na ko di espere ne kwa ndie ba si pa de ba ne mra le no mo mra di ni e wo re to e ba se ti gba se de wi ni mo o be ma ba ko ni ke kan wo ti be se e di ni e di si a e di ti pa ye se se se e ja ku di a o no so e se di do le kra e ne yi si ni di bi kan le sa ni ko di a ma se ni pa ni ni wo mbe de do ma bo mo e do ma bo mo na se o me yi na atu atu Memen deyi Spirit of God at Lafo. Akushia ewa stress or ye song na wafe abishia ni sabia making sege on no wa deda way and my way in that day. Na wabile ni good to awa and na a fo no kate abusan se omufa omumi ku atakem. No mufa mbe with you in tenomia kutia. In the sane yama end in your airport. Na wa ko se se wa ta cho to mu ban cho ta ni te u du wo do na ti dia o se o dia o ti a de na ni ti te te sa no se o hon ma ti se se u ro ti ti ta no mu ni ti e ko so a mo wa se ta am pa o ti ya o pa wo ti e ni ti ti ku ni ku ki no wa se na in di o ta te o so po ni se an da ti ka no dia o ni te e mu no e bi wo ya o ma bo ni ta se o pa e se do se ti o mra ho o so ma ni bi so ka ro pe ija ma to be bi o mo a di ga bo di ma a to be ni mo e o e chi le ni in tin tem pa ko ne me ma o mo ku ku do ni e bu wa ho e bo di e di e ti a bo nje o ba ni be ni ni ta se me ka se ni se ti ga ma pa ni ta no de christian ma ye ta ni ni na ne che se a pa o se ju no be ni e mo medical team ti a se se e mu no ni pa mi ni e ti ni o be le ma ko e ja ni se en do be won pa ni ko e ni se cha o mu yi ni ko pa ni so ni ko ni o do ba ni na e di o mu bi ni an sa na e ja be e se na ye se ye se ni e ti ti u ka ka ja ye ka se de ya an ka ta ye bo an na mo se ti ni se se ko de le di ko ya ni ti mi ye bo ti mu ka e di na e wo se ye ko pe ni se ni ni e ko mi da yoko egusi mo ni ana o mu wa kuri e no ye e paso kere e ye e ja kwa mi ya ye o ni na so pe o ni di je se ya na o sa ti e paso a o se ye ni o ma ye ji ni o pe wa bra no bo de yo ko ni de ke no pe le na na wo ta ri e se o ti a si ba sa ti so e ba ne do a se yo ti ya na o bi di ni o bi ti mi a se na mo wo ana le di se na just the minimum power in the end from a bomb they take a man you could be able to go to the moment you are living my so I am ready am it you must go back go and the apartment so when you saw for 3 hours in it when the proof you see there what you could be ah when we and it sounds so much to be and the friend they have you know when you know so much question but you do you could say men man is something you know body you know ata also HD eye o mu do ti ya ku ni ti ni ku ni to a no ho no ti ni te no ho no bi ya ni to ti ku ni ta ki ku ho eye de ni ku ti o je ba ne mu do mu a ni te a ku ni ja ke ti a e ti ni a ti o ti na se e di ti a no e ju wo mu ti ta ti ni ti ku ni mu da ya ti te ni ti ni da so mu si o ma de si na e ti te i ja to de ti ta o nu ti wa se e mo ebusi na o ti tu e fa kon ni e se ya se ni de mu na wa o ti de for ti ya e to fa ta so ni ti ma na se i ja ti ti e ba o nu e ti e o ti beta ni ni a se di a to ye ni ti e kure ni de mu mo ka tu ya se ma se ni na a de ti se ti de ka to ti to fe o wi de mu ti te o di di a se ni mu e pa o ba si mu e ku ya ni ti ti mu o go ti mu the question is from you my three of you now you know the extra actually there's a most area yeah it's you yes
0: now what that roma funaka no so sabe nesi hefa
1: drasu papa na funta kan to se pe de ni omo ta e mu na ya na ti da kan e h3 no bi mo funta kan e wo bi na o ni ti je o me ta to ti fa po ni me tu bi a do be do ti mi ti no an ye e do me ni wo ma no bi a ba a re e do mu ti ni o ko mo ti si te be de kra en ti funta kan to a re ti wo mo ti ti a bo ni na mo ti ti mi
0: okay. Okay. But Michelle, and the ticket there, woman to me say need decoration for be beam. It won't down more that can me boy.
1: No crash.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay.
1: Na ono ti e to mi ti mo ti o ti mi ta se ni mo o mu mi o mi ti mo no ta se ya ni pa e me ye ko e bu si e fio e mo bu si e ko ni na ko na mo e la na e ji ru mi ya ye pa mo ti ti mo ni ba ni ku mo ni ni di ya o ti bro mo a wu ni ti a le ku le mi ni so pa e ko a pa ni pa o ho na o ti mo le ti e ti si ye
0: ah o hene ni ti o ti o hene ni ti jamai
1: mba jo se de
0: o hene ni ti jamai na
1: Ohene
0: te asenkrasan. Asenkrasan, okay.
1: Asenkrasan, eno ohene lepe. Inti bra yo fe, no mochi ofi, oba po nune nkla. So biya, eki ni ewe lepe. Na, na ohene le mami bide. Inti no, ta, asuna di ti ape ni, no, ta, ta, inti empe di fono. Inti no, no, te, te, oba, to ohene li di ebu, na, anamote di, di ti diane, ati di ane, ubi, na, mi yes, ati, ni, di, ba, ta, ta, ble di e.
0: Okay. Minuai. Adie wo ye si ye. E wo se ye sua de film.
1: Yeah.
0: Enipa ye de da no abontene no. E ya jinsamu. Se petoso om de da no anke honhye. De ntia meka sa ne se hwe entabo dodo a e wadie we mu. Entabo no doso dodo. Ansa na sa ai adokodo yi soso a ye de se lano soso se de de no a. Yade afa dan hu nyina ne nyina eye chirija kandi te yade ago ne yade afa wall ne ho e opetoso ne dade empa siwo ne yade da funu fefefe ne e kwa kwesie enne ye bebode ko chenchrei wo ya make an anata ka bibo fume tan wo no na dwuma wo yedidie no no aboro so dodo aboro so na ke funu kura de de ke da funu kura abontene sei ho ho funu yade da na abontene ayi akwai yankwa ba bechie ni maami yankwa ba bechie wo mu firi kromo
1: Omo ni na ya to kwa mti ku na ba ya ni tu yo nya te di tri ya onu ode na bla bo ne na fitne ni na ofisia e ye group di ene ni ta ni ku si na le to wan ta ni mi ni ka no te o ye ju ba na mu na ko ko di e wo ko no wan ta ni na wo di si mi o si e di ba ko ko ni di ha o ke ni ni di na bla bo ni na e je so si ni
0: ana wo hwe E kwan ye fa so kwa so ye twen kane abade we ase nyina no ye illegal kwan ye be fa so ECG yi professional bia nyina ho ne ne de pa kwotwe kane a ne de bia fa ha ne de de kane a gugu yira yira yira yira yira yira ne nyina connection kwa be ne kra no e fa fom so ho eti we no mu mi ensu ade afiri mu o
1: ya kwa bra ya okay nyina le ye wa fa connection e ye abia e wa ni nyina ye ma ye dini ya gemuru ijina suji na adikia bia ni kakua suji gini ye yi saa mekuwa ya paspa ye pepe ukania ijini ye kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa aye one paspa ye ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ndi se bibi ta tre bi ko ke kapa ni to ko su na ku dia to a e bi ndi a ko ke tre
0: mo mo
1: se u bi esi mu ni e se o wa se no seve no no
0: dia no ye ni so no wi a e se e be no wi o
1: o no wi ni a e wo se je ni Eti ebi won ma ye ta hu se obi won ma atma won me se kwa won. Ni ni ka le se le ba. A won mu sa go. E jo mu ku na ye na ye ta ma bo ti an ko no ti ni ye da ti ni ni. E do won ma e do hin ni e bu police e bu so ko e mu ba. Ni ko na ko fo to wo. A se so a de ba ko ti se ni. Oba nu ma da na ko fo bi. Be ma nu no ko fo bi. Ebusi a pele bebi na no ka se no ko e bi se no ko fo. Ne mu mu ti sa ni se. Omu ni na no owo bo ti aba ko kan so. Mi ka ko je ba ko kan so mo na ni akwa so.
0: Mm.
1: A fa fun ta ni ni to ti. Ya de de ni ko ni. Ni ntimi ni o ba ni ko an se wa ba be ma ni ja se fa. Ni do bi ti na mo mo. Ele si jo ti pin ba yo se mo ye mama ba ye se ye mama.
0: Ah.
1: Ye ma so ni ye se be no mi ye jo.
0: Aya. Aya Azik. Hmm. Yada se ye bedi nkomo chiri.
1: Afa ta na ye mo le.
0: Piao.
2: Hmm. Hey.
0: Avia. Avia pa.
2: Avia.
0: Go.
2: Asabu no. Ase wada wada. Ase se re tie. De ye.
0: Da bi ye be your can be want.
2: Tie tie tie da da nyina ni won kan tam wen. Ye be wi asa no ka. So go asabu no. Tie ho ho. Asabu bi ya tie de se. E furu ga ye dey.
0: Atonu.
2: Mhm. Ene ye be betie. Ase no tie tie. Na mi bu se se. No yeru commentary no anu wo se eh okuru mu se ah edemo ayeshe edemo ayeshe na edemo ayeshe edemo ayeshe edemo fancy ho edemo na edemo ayeshe
0: no be fancy no
2: na di ti edemo ayeshe o panic edemo ayeshe enti onyo akwo wuye no ma ti se se wifuo ene chim wo ene bibu to ho no na wo se water feta ne ne eye setting setting really lazy lazy no e get to one ba ba ba ba ba ba
0: and I'm sure
2: because what we say no yes ya come back we cry there we pop match so you say and I'm fine no what say ha salu sanyu you say and man ko basa na when we work be say say we there na sort of for omo ya omo na yeso ya de yeso ya amamre and no and then me tie eye yumre eh adom fm for moses clock loose do mo ka say say much we ka say ne eh
0: and the tickets
2: and the tickets no aka we say say fura ye be dey say obi horo na eh mr ba kokura de ne say the name na man for so dey
0: eh say no see wa kra e see wa yi able kuma krobi so horo mo e wa kra na me wa kra e no me ka say tie ai ana ba konso mo fa ni sia konkon mo mo ye say nyina wuye
2: dai masanti masanti a chewa ye eh yo ye o fa sia konkon sa ha omo se se no e de na e se de o ni we obi wu a e wo se onu akro no kra no wo na o wo ko da yase wo ye di meme krom me ka se abranti bi wu ye na me ko ye no ase e boy boy se de se ni pili pe ba wa she week e ma week no wa she e ma ta de e na otu suluku e na e je se mi hu ndi me de super pam gentle dem je ba bi din wa se eh unya so un pese de o ile gu dia ko ku ate hu odi bra I will respect you o hu I fine ye de ne ye fine ni enso ye je se o di mse de ho ye no erena ese wo ye mi wa obi zo wu a e wo se o dwentwen se eh faro de ye de ne kro mi se ada we ma nka se bi ko mi kro mo na jo abrante bi betra me nchen wose bra kwaku me de ma dadwe hu se abrante no a ara no iku mu ku si na fita foro mu yi no to e wu ye basabasa na ara ka ni to e kru fifi no e de musu bi ayi dai
0: aba
2: ka kru yi so hu enti ofuru ye nyodwo ofuru ye dai basabasa basa ye dai esa hwe se ye ka se efuru ege to furu mu a Masanti achi bo kro na kro ba ko na oba pani bi eja toni funu mu
0: sa
2: ai
0: abiesipen
2: abiesipen na mate na me tibi there's a chieftaincy issue ka kra bi e dey e wo ho anu sa ho nso de yenko na weri de enye letrika e je de na bi she de okra na hu majins hu majins a
0: e bia na ai tete fo ai extension board bi na ye bobo wuram
2: aha
0: enu se se ehiti a ahoma na wo nyina aye hia
2: what as
0: e jetimi tom
2: what as
0: na e wo ni se
2: e jetimi e de tom ana se okra no musa ka se ayi notification ko bi
0: ka enye proper
2: enye legal enye legal o contemplate ehun ana se na ɛyɛ sigaba wii taaba ɛne ɔmafoɔ rastafoɔ yɛ ɔmo rasta ban a wɔhyɛ ntampe rastafoɔ ɛyɛ ɔma ma mmerɛ hwɛ ɛnimguase akɔfa yɛde aba adeɛ wei ɛfunu nipadua wo a wote aseɛ wo get close in touch with the funu no a
0: sɛ ɔmo saa nkɔfoɔ no ɔmo nkɔ mɔkyere nti ɔmo nim deɛ ɛwɔ mɔkyere hwɛ mɔkyere asase no koraa nim hɔ no koraa no wotia hɔ wie a nneɛma a wode kɔ fie nyɛ nneɛma ketewa saa nnuro bi yɛde hohoro ɔmo ho ɛma nsuo no bi bɛfa ɛhɔ no a wokɔ akɔtiatia mu no ɛnyɛ ade ketewa ɛti saa deɛ no koraa de ba fie a ɔmo ɔmo yɛ ho adwuma nyina obi ahyɛ glass adeɛ na wote mamuni no deɛ wopɛ sɛ wokɔ so ne mu ne
2: bese abawe baako hyɛ ne wɔfa bi no awuo ɛsɛ wada furu so na no firi hwini mu so ayho ɛn wada furu ɛbo so
3: ɛnɛɛfa krɔbɛtɔ
2: ɛdio
3: ɔfa mpatwɛ wotia mpatwɛ a agorɛ na yɛdi
2: I'm going to say, ebi hɔ nom a ɛti betom wɔsi wɔ nko wɔnko ne yi atɔ level ɛna ayi decoration so level nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ne nyina mu no kɔsi sɛ sɛn na ɛyɛ dɛn menim guy baako a ɔno nso kɔyɛ saa de mu efunu die ne mu saa ha kyɛrɛ ha wɔno afei na nom bi egugu no ho wɔnyɛ sɛ
0: bɛyɛ masa na nneɛma nna fam saa o
2: wasɔre ne dua asɔre ɔyɛ mmoa bi wohu na wotu mu sɛ. What I said, body no, oh, intermediate. I said, we now have so be person be catch a mobrun say, so be wa my red and ho. Now, where I see a horn and yet, yes, ye de ye. Yes, eh, a ye a branch of barco. Me say, a ye ne a ye a raka. Yes, I said, move to talk. And we chi mutuna back and yede and I'm from we chi mutuna abakano.
0: A chi from.
2: Wow. Why? Ubi wadako. Yes, it's a young mobum and sabu to do. And what I say.
0: And abakon so a ye omo ye omo yusu clean. And on said nothing senso. And na a chan home san will be tea that kind of sore throat. What is this? Quakasi fro.
3: Asamu na ɛda hɔ no ho hu. Mimi nyane sɛ anka mepɛ.
0: Sɛsɛn.
3: Tii no.
0: Deɛ sie no. Ɛkyɛ sie a. Adɛn.
3: Sɛ nipa wo bra wo bɔ yɛ deɛ wo na fofoɔ a bɛfa yɛ.
0: Nansɛn ɛyɛ bi si wo kurom. Ɛyɛ bi si wo kurom. Abanteɛ.
3: Wo kurom.
0: Wo kurom.
3: Nyɛ me kurom.
0: Hwɛ. Wo kurom. Antoa. Abanteɛ no kɔ. Aha, I don't be called one is pentuous a second.
3: Okay.
0: On me. I don't bear yen woke room. Ne hona be whom it trim you blue. Green.
3: A die.
0: Anna, one more tad, you know, if you know, has seen the acting in a good form. And I draws it at 10 and a
3: little.
0: Ne and penny full food, you know, equitab camera, I almost fell moon be that. A test you nipana down for, but fine, we are say.
3: Ain't it a make a chose?
0: Branding as I'm kittos, I yen.
3: Ain't it a make a chose?
0: I doubt so who's I yen.
3: Eti na meka chio se me saa ne ma we kensi na ashua chio kind of people are buy o do ho bo wo mo tama ye shaase aka nyina na be dwene ne mo ai
0: se bia electrical fault
3: bi me kura de manfa nko
0: ana se obi abondua
3: ana wo no obi wa asem bia na ana attend bi ne boy ye
0: ana no man hu
3: ano ana wo no obi nya se me ne bi nipa na wakia honamu a ma wawu na still ni wu kura chi no wo san chante amaja to na nadim not knowing sese ne nafufu a wono omo chee wono omo nyina na
0: ya mamere
3: omo nyina sese ha se odipawu a okwa asore akri yi asorefo be ya mamere okon kremufo be ya mamere ni akosi no sta anetie nti onsusu na sore a okoyi wi nti wo wu ye na se wi fo ba ho dom to nse basa na ye shede ja boys no no nyina akugo no ntu obi o ma shishia mama ni nyina yakoko
0: ena ma chisi won se ototo aya na enum yo
3: dabi ise onti bi okure bi o ya se o pa no se ni itimi ti ja se na se akoto wa dwene ma se ho no fo mu ti ja nto
4: the
3: question is
4: 17
3: 17 eja to mu
0: ta fa ta fa oh eja to mu se me ho fie se me to na me to me ball
4: net
0: se na numi as always we see free ball na mu ba
3: oh enu na nka we se nka da bia nka wi ni na nka deda no a
0: na wi fo aba na wa she
3: na nka o mama na wi ni bia no na ya pagya na nka bia so na so na taadie mu Jwenu wuna do am obi de kase amachi ni musa hwe o. Bra ti wa wo du hu ja ne bae. Na je to akere ba bi a wo
0: ko kro.
3: Oh, sa ne ma na ekoso no. Na bia ya kase wu ya ka. Na no ba ko bi a mehwe de boys no. Obi hye da furu ko gina funda kan to de na wo mu se brum.
0: Ah,
3: ne pugum. Adaka no. E furu ko kwa na jukrom hoyi.
4: Oh, Jesus ka ho.
3: About just small boy wo dey boy sia tama furu sia konko afi dey furu nkra na etwo
0: dey ai na ne kon
3: no bre e furu nkra afi ni wo mu na because o mu jojo too much
0: to da bia na dey furu si mutu so
3: o ti ase
0: se o ti ase no yi kada
3: na no ba akwa me hwe wi ya dey wi atue na no ana
0: ya so
3: no no ya see friends o ya pe to bo
0: no
3: ma me
0: aba no
3: ana no dey ni wi no akutua funu ni dey na ana wo twe se o bo no on si akasa se we a mo na na bi asremo mo fa mo nansi fam mo fa mo nansi fam na mo nkasa na nkane enipa wu a se na nke fa so dedefuno
0: mhm
3: isi obi wu a na edna kusi se de okay na kusi park so nkane ye de dan opeto
0: so
3: mpanyufo nyina atetwo enkora boy to mo ntimi nyakwa no ma be di wo
0: na furu kwa ne twa ho nhia mpo
3: uti ase
0: ku na wo se na wasa
3: ho se ya
0: ye twa funu ho nhia
3: Oh, yes, yeah. Oshere ni mano wa usuti. Na uko.
0: Na dairi huwa betina si ding.
3: Oti ya se, huwa betina.
0: Iti insana ya dine mushina po, nobe ni mano wa numbi.
3: Oti ya se. Ade nti na yesi buku gu obi fure ni ma yesi. Echeo ni padom wa, odbaya nuwa dine humbo wa omu. Obi yu hawa numu nsa. Chobaya ni yisi uwa.
0: Na ya kwe da se ya bise
3: ni.
0: Mami bi ni ya nuwa jana, kwa ntiri dem.
3: Omu, hao nombe di fufu.
0: Wombe hii kwa ntiri nsua babe numu, nkwa nu.
3: Oti ya se. Saani ya mana ya koso na, eno. Yare ni wo bebere ba ayekoso nipa ntiasi ana saa ni ma we nyina no ya spiritual implications
0: okay
3: aya bekwa tia
0: wo yo maja ntinte ho ntama ma so wo bibi ho ma ntinte ho
3: okay
0: oba na me the prophet de nso atwa so
2: okay aye me bi esisi no ho aye so hunu se ni wiasisi tie obi o ya manyoe ni wo amanyofo na ye na ye se kristo ni wo a kristo fo na ye kremoni ewu akremofo na yeneyi achawo ni wu achawo fo na yeneyi
4: chewi wu ni se ho be de
2: ehe ene wi fo
0: o mo ti me de che
2: oh ene wi ni si wu a wi fo na kasa na
0: ebi na atesa no
2: eti obedu anu ba kora otigina ya oya cause musi a ebe ba ho no ho na se obi a chere no ti ni si nu wi
0: e dura e jani to no mu gina mu ba no mu ni se ho na ehe o ni so mu anwisi na
2: Eti se ohwe yebi abako bia no to kwatena sia mhm enipa no eku a odwon anom beba se mesre maka se omuwo eku bia aye se omu amofre omu sentifuo se ho ahwan mu no na lojifuo no edron ma omu se ye bra so ya pesu bia bewura dem ho eti lojefo ne ebu mo no mu ina aba ne omamama ne omani amani ese omoye no oma babe ye eti se true sabre na obi ababe ne die a se ye to da mi se ye to da mi di agoda me no se da mi ni wu a na eto an ma ye be to da mi wan aye na se
0: eno nya basabasa sem
2: he ye de da mi be so se papa ye na eto ne to da mi na papa ne free mu eti ye ba ya de da papa no ne de da me wa be si wo ho no ne abeto da me se agro wo die eno ni eti ye ne di agro ho no na wi fo die ne ba ana hunu
0: se ya na kitikiti wo mdodo
2: yes ebu ho no ma obe kire se ona ni wi no
0: o kire
2: ho na mo hunu o na se abrante ba ko wo
5: be beside one we say or ye killer I will be bio. Omo kokwe na ye omo hu de si ye
6: na
5: oye ye na se kra no obi so fa ho wi am kwa tra se obi so fa ho poison obi ho ano mo mo ton sa enro no sa hwan hwan no sa bubu na ya yo no obi a ewone ne na jesu en ne kila no oye no eti duro no ma obi a kwakwe ne de ho eti duro no ma kila bi a ba ne krofo di na chi Ejwana no bia ba be na yin a kire ho. Awu je na wo ka ba ko an to mo je twitwa.
6: Ah o mata bi mu no.
5: Yes. E mo ba be jo bo bo ma ba o pi di a kire o mo mu yesa de ne o mo ba. O mo ba no ka che se ye no. Ye ko ni e ba che ko che se e ba e kru ba ko da ni kru na ni. E bu anu ma on se bless you. Kwa gu on se bless you. Ah, e ni na pa ha na pa ha na o. Won se dress won so won se dress that na so what and the boy say o ba be kire wo
6: na no kfc kura sa ba ya bi kofefefe no so se dress
5: o dia se
6: e to nyina go
5: o ba che ni ko de me won se dress ko na efe e won ni akono
6: time na so ye sori eh yeah yeah for about the
5: two the problem say I did na di ba kwa na ya ewo mu ni se abusua na nipa ni firi mu no eduo no ma abusua fo abusua pani ni tuo no ma mo ni control sa bre no ho wo di agro nko fo no ma pou o mi tuka che ye ko ye furu ni ye fye da wa ko si ana bi abusua pani wo nyini na ni afi wo ti mpija adaka no e fa nko sa mo bre no me pija adaka ndi akọ na sa mo pija adaka ndi akọ na bi hunu skills ewo mu o ye pija da kan dia kwa hwa de bon ma adaka no mu di so mo koye fa faka
6: me bra bi wu anwa kwanta mi yimi bet na mi chan da kan so wa be bia me lew ansa na minya kwa kosie funu no
5: kwasi o mu de efunu bet pa fafom o mu fa faka
6: ah o mu pene
5: de so mo beti kofi bu ache ana commander sa tam no kai se efuru bia ewi efuru bia fa faka ya fafom fast ne de o kwa tafo wo kwa hio omo je na pom
6: abom mu jabom mu
5: na as omo sacro fo yama ye hwia fo yama
6: okay me that's it
5: o de ye
6: e da as
5: e o de je prof
6: prof
5: ai ai o se ne papa ye no so se 25
6: ai
5: prof mo
6: next month
5: 25
6: my year 61 arrangement here
5: eh and the GH first as you remember
6: me say about GH ni me no ni age 31 ba ko na ye 3
5: eh we don't ask ko
6: oh ya ni manager akasa bibia to mama mama ya
5: ba ni emergency age
6: ana we ko mama executive no ya utema na akata otiko nyina na ha ni omo de man
7: I was your friend Frankie aha Frankie she na ye we mama ya na said the year corner idea. Yamia Duma, the big incandescent Yamia Duma. And ne Frankie, I am a man already. Okay. And now a year, Minia baby, the birthday, the friend of Benedicta Yankee, the Mr. My main friend, my infamous will be. Yamami, you near baby, a friend of Millicent Nutako Hinaku, or Encrain, Achimota. Ene na oda inti ya mame Millicent Nutako Hinaku awo achimota ene ya wa oda ya mautiri mkwa se wosuru insha upi na me enti ni mu mfancho we efri wa ye wakuma pape bi Benedicta Yankee awo USA Virginia nwati ya mwishu happy birthday said ne aye wa oda kesi no osu nyankompon enti nanim emfa enchiro ye ma me Millicent Nutako Hinaku awo enkran
6: okay famiko na mami sa birthday wish ya we your special birthday Frankie fine to mami happy birthday enko ema mami ama o papa efro queen I just say queen of substance ni ma papa bi wo mu onie o papa wa o papa prophet Joseph Mensah and ode awoda pai e ma wo so do papa papa papa papa papa papa in shrankan ye di enkan na nyini bra bɛyɛ nipa kɛseɛ na deɛ ɔno yɛɛ a wantumi anyɛ no bra bɛtoa so woyɛ ɔba deɛ nanso ɔnim honhom akuta wɔ sɛ wobɛtumi ayɛ mana aboro so na bra bɛyɛ nhyira nso fama abusua happy happy happy happy birthday ɛnkɔma maame ama aka Queen wopapa dɔ paa ok
2: Queen utrimkwa yo menya Frankie yaka yekan na weso eye na wotwe dadie ba mu owo adene sa nwunu ato ye ba pani ba ko eso aha me ba cho enye eye enye we
6: aha we ya media twen
2: okay
6: okay odie na ba ko
2: yo me mame ah oba pani ante mage mama Margaret twene boa ma Margaret ne boa oba pani na sabre yi efia da be ye ye di eye ne na otweda eye miam papa eye kwa mu ako rafael kemba aha jaso eye ura kemba mame na sabre yi ye di ne na otweda eye efia da be ye ewo eye jaso ono ankasa efi ho ewo presby school mu ho no mo enti ura kemba ne obusu nyina me mamo yakọ sister rago mone eye mi ami yonko kwakusafo wo eye kwakwase choba wo nkoko wonu so mema no yakọ na ifiada nso yebeba na ye nyina beka mo am ye di oba pani antemage wa week ni so fefefe menya misia achia atifo nyina ono nyame nya dwuma
6: okay famito so na afi yonko wei eso so eye na wotwede die ye nyame ya aduma ya wada ena eba so na ebe baso ewo edumakase kese metri school park ne so honu a alescrodu autonomy no ni krom ena eba so eye nana amwasa kode edumakase kese chidomhene ne otiasie na ne hintedin ana se ne kukomdin e joseph amwasa kode na nana eko ne kura we efri wa wo nana eye huni a wo club 600 honor ton ties eti runi woni abusua ni nyina ya mamo ya kone hyede nyame yaduma ya wada nyina beba aduma kase kese na ya ba beta abusua chi na ya di nana amwasa kode ne na awotweda na fie gina so e de ahye na yida eno tiruni ba bia obia ya mawo yako ene hyede eja onchicho wira pa okay sabe de prophet dr joseph mensa brenna so no time with akrasi doctor or tra gracia che na no so di wonim papa papa da no bobo no bi di wo fun so mi eh na da so kai we nyina eh oh dabi am so cos kuno ni made pa because da no ye di nkomo fun so na enro we yedro we yedro mi eh ba ma to gwazi o na se wo kra no level bi wo ha wo nya nru ye o enwo ri go
8: bebele
6: wo nya nyimpie
8: dabi se me metena ha kra nkyere kyere nduro
6: dabi
8: me nduro me nko ho kra
6: oh dabi nyamye shawo nyamye sha papa papa na papa so so wo tete wansa no wo kro dabi abia na nka semse de wo na bia wo mo ahyera nka wo secret ankyere wo na wo de ko bonnyum kakra ansa na wo sa ba
8: ansa ndie se wo
6: ewi ofa ba bia ansa
8: ya ka nko amasema ko twia te great nyina
6: Menu mienu ankasa ankasa no. Bema, wasa da kuyishia niye bibi u.
8: Juma ya makaka te play yina.
6: He.
8: Awa maiz.
6: He.
8: Nyade ketua.
6: Badina duonu su frefra ododo.
8: Oh, se juma, ayye uwe juma.
6: Ya wodiye ni mu.
8: Uye denye ye uwe
6: juma. Ube jabe ye no.
8: Sa.
6: Intira, biwa anu mwati mitra minru bise wui. Yadiye wui, enu huwa juma na medeba beye. Yadiye wui, enu huwa juma na Madam diske bi dukra hanum kwa na onim. Say levels bi o hokra onya nyimpie. Oh, wardro pa prophet. Wardro. Na ekwambokor de.
8: Oh, kwamboko.
6: Na se say ye ba be kwa ye no.
8: Yeah.
6: Ana ka ne de se wadaro ma pebi.
8: Wa pebi.
6: Ha, manya stc. Nti we kura no se eburo so ameje nketwa no menu asoso.
8: Asoso
6: ha. Gh no.
8: Yeah.
6: Se no so ye omo ade a. Na ma jimi menu asoso ha. Eti wusi yebejina Israfem haya.
8: Israfem hana kanu ejina.
6: That's a free 24 for konwa pesa ukubi ano.
8: Yehumu
6: dodo ano ane de cannabis ya.
8: Ane de cannabis ya. Ntina ya starting neno.
6: Okay.
8: And ntina ya kan bibia ya starting na kwa kusi. A brand to well be kubi ano.
6: Yeah.
8: So show up.
6: Mhm.
8: Ntina me so ha ye de betudwa.
6: Mhm.
8: na wo obeko bia no
6: wa frɛ na asɛn do sika
8: frɛ no asɛ
6: so pɛ so betwe odin so wa tro wo ba osika kura wo
8: saa
6: okay
8: ɛsi enye hu nipa dodo no
6: ne akotua bus no ka
8: akotua bus no na yet bus no so in and out
6: yeah saa pɛ pɛ de omo gino a
8: saa pɛ pɛ
6: yeah mama fa bia nto se bia ye anti ye kɔ so kɔtwen ye
8: na manfo adofo so a mo bɛ kwa kɔgya mo nhye no so sɛ bus fee ne ye 350 cedis
6: yeah eya okwaneoba
8: okwaneoba 350 cedis
6: yeah
8: nti wo abeko bia normal no bebo ana
6: number no a ye de gym course na wa person send you sika eno asa giska it is up a ofre ne a media so mesini atwe odin no send you sika ye de asha no o mi pesa mi am de bag memo o de ba ne atwe odin ye de sika asha no
8: o ba nyira fm ha
6: nyira fm ha ya enkutua no ba bia nyira fm ha ya so beti me train baby ane bia wo fi na se o sende but sa wa wa ma ha na wo so bi se wo labor ana obi so da bi first ka bi an ko baby
8: ya yeah
6: either sa wo be sende na wa fraya ka kire yen ana se wa ba ba dwuma mu ha na ba bi twa osika ya de buku beto number ne 0507 111 021 0507 111 021 1 year means an shame fin fin. Ubo 050. No abo 7. No abo 1 means. No abo 021 aso so.
8: And I say be a bear or dem. Ubo 0507 11 10 21.
6: 0507 11 10 21. And no.
8: Good.
6: It's a shame. I am a doctor. Bia.
8: Yeah.
6: Obu akura wo ma wo hodan so do.
8: Ai sa sa.
6: O pese o kuje yeye no aye bogoso. Me ya me tie na me di monim dimako.
8: Eh no kura.
6: Eh me kurum. Ti me ya na me demo kro. Me e ba me san demo ba bi duro.
8: Inshira sila colors ni na so mo do.
6: Good. Good. Inshira sila colors. Ana inshira fan club. Ana wiase mu nsam fan club.
8: Sa.
6: Ese mu nyina mo me kro.
8: Ese obia.
6: Ye nkuja doctor na nyefe.
8: Si ya mesie ma me, si ya papa.
6: Asa.
8: Papa na me kwesie.
6: Good.
8: Asa.
6: Asa. Ebi ma bi.
8: Adofo
6: entwe mo no mu ngunu aba
8: ah na mi de mewu na aba abeje de
6: me bi hu me ame boss ewu ye na me won kan na mi kura me boss wu ewu ya me kwa yi e de na me kwa kwa me hu so ni me boss me godfather amran te hine
8: ah yeah yeah
6: me godfather no
8: yeah
6: na afi me to me dwenyo sa na me yare ye na me yare
8: wa he
6: che se me do papa ni sa ma kame ye bibi nkyere ne bro tiase no hu
8: ti wo bra me tiase
6: na ye bibi sa
8: wo be ye bibi wa bra me papa akemu
6: be chichire ne wire
8: ba chichire me wire na mu sampa se wo sume wa dofo mu ase
6: papa papa
8: fa normal no tudwa la sawai
6: number ne ye 0507 11 10 21 0507 11 10 21
8: sa
6: 0507 11 10 21
8: enye no ma we na wo fraka sa wo hwehwe prophet Joseph
6: da bi o
8: we ye wa wo be kubi
6: no ba be kwa yi no
8: wa wo be kwa yi
6: e na wo frɛ me apia kubi se mi sika ye ready me sende me de akosu amoa
8: sa
6: na ma twere wudi
8: pepe
6: de ti ade sende ye
8: sa
6: ye be gina ka ne ho ye bo odin akosu amoa na awuram e no bi ya na
8: awuram
6: kwa bota na awuram
8: enti no ma no na ye de atia no
6: yeah
8: Mm. Opeyini, akura started there na maka chese semes be kasa. Na me mfa dominion man me mu a, me man na somo mu anu tie kire ho. Ehwe. Se dominion man ni dominion enlargement. Dominion enlargement ne bi aba.
6: Aba,
8: omo mu me mate sa.
6: Oh, urade me do ase.
8: Nze bi mu me mate sa akoko anu.
6: Ebi su te se. Ebi su te se hotel.
8: Unya asamu a.
6: Da bi jamanu he unim di ntia, me fa time 1 minute pe. Be man o be man so aye ni di o batem. Bema bema swa ubu mfu yire.
8: Yeah.
6: Bema bema swa ubu chese umu na kura.
8: Sa.
6: Bema bema swa uduti sinie. Uyiri sinie ma na wo hata.
8: Be- o shama omo.
6: Oh yes. Bema bema swa uyiri sinie ma no.
8: Chire omo.
6: Na wo hata.
8: Sa.
6: Uyiri dwa banche na wo horo ho.
8: Yeah.
6: Osone ho a na wo ji akosi wo duro ho. Na wo horo wo duro mu dada. Wo huru wi anwa fo ma na wo jina ho na wo twae no. Otransia na wo bobo.
8: Pentecost da bia sam wo be ka kire me ni bi no no. Wase ne bema anya adwuma. Ntizi afufuo no na ewo.
6: Onewo.
0: bema o bema swa ye oyi fufuo ni fimu anwa umuni wodo na ohurum
8: timi fansa peja wa yase woma
0: woma fansa peja woma bema o bema swa enkwa ni yadi diwe ya mfa chance ne mra do akwa ohurum
8: o budi to dawson
0: so hu
8: o ko mark o mo ko market crowd
0: na uta basket ye twa na waje
8: waje
0: emu odu aswa
8: swa
0: bema o bema swa no pa o ma dwoso kura bema ko hwegu
8: na chese bema o bema swa atse bema ni bema wu pepepe wudu ti ye baako
0: danka
8: mona mo kro kro ma be be
0: sa be ya on count security
8: sa eh o mo na to nyo ma che
0: mo mo da bia goodies be ba fie
8: what ya say birthday ni ya two schedule
0: ha
8: sa papa ya bo ni di mi nguso ya na yiri bi
0: so hu na na wo sa be di di o yira tem be ma le ma so be na ne bufu o ba
8: hey be ma na to sa anuma anu sa tia ya tia ti be di dominion enlargement cream ni bi aba
0: ma wo meto bi
8: e bi wa ha
0: wo nya fere on fuka meto bi
8: me me se nye obi na ekon me se so wi su dominion enlargement cream 1 month ni 2 months a be ma nko nsem
0: sa wo be ja box ashe
8: me se wa open di chim na be pe bi
0: na ka sa
8: me boa
0: me dia dance ya dodo
8: be ma ye keteketa tia sa anuma anu wo na abepɛ dominion enlargement cream ni bi na de massage maka cho se no no de fa oto si ekunya so ana mpa no ekunya no ana mpa no na ti cream no fa fa be ma no mesre otwitwi mu sesenku twim ma te se mu ne yawo
0: ya ya
8: aha sa de ye no massage na te se mu ne yawo ya kakra mesre wo manye ebra manye na ebra ye friends wo be ma no asoleye
0: wa ye wa de bra ni funu wo no
8: ye ade ne bra be ma na aye funu na da ho no na wo ye etumi etumi be pega na wo anka se pega na otumu se yes
0: emu aye du ehome
8: ehome obi wo ha wo ka wo de sra
0: no
8: ho dadade
0: na pega na so pega wa se no
8: pega pe wa se no be ma ne nyema ni pega
0: dabe
8: secret wo mu no ma manen da ho se kolem
0: na te fo ho
8: me se sa a chiampo betumi de cream na tena no
0: sa pepepe
8: wow pen wo de tra na hwe be ma be me sa
0: ti sa kwande na da yi kire me na efo
8: so on de mi
0: ko na fe pa
8: be ma na da ho se kum en sre
0: na bi
8: utumu se
0: enya dwuma
8: am fen dia gro kra be ma be me sa de me sre o bebre se pegem pegem pegem na ye omom so a mo mema no ensua emu odu
0: so enya dwuma
8: te se ba de kasen chechira wa e bia ne nan hu hu atse ka kumba utumu se be ma ne bia ne nan hu a ete se ye friend se ne nan mie asa ne nan ye mie nsa nanso hwele o mo dwuma ba kumpo
0: oda no butu so
8: ah me se odi wure mu age wo mo amo anan odi egum
0: e kwanso e ma na chi bi
8: e kwanso e ma nto ada so omuni pon no obu ne mu te se de wasa agbaja no
0: hotel de ni bi o no obu ne mu ogu anuma si o gama no ma dwa no papa papa papa papa papa
8: me se ono sa no onya buboko wure mu a on to ne pa because a twa ntumi nko
0: no sa gbaja wo ba no so
8: o da o su
0: no no mu fu twi so
8: aha na che se ne be ma mu nyade o pese o be ma mu yade a dominion man 055
0: 0554
8: 4477 959 be ma de mo ba o be ma nkwa sha o ba se na because ubu pa etweba ensa nkomu biem enti fa normal way 055 0544 4477 959 959 dominion man panyini bi a wutie mi a wo fie eduro we maka cho se meme ho na obenya ni e ba shop bia panyini bi a wo fie a wutie mi wanya 70 80 60 your friends 90 kono fa ho to dominion man so be ma ho sane sro se sie ya etwi oba ne sra ho a egu oba ne sra ho nyina bo mba akopɛ
0: etwi ho
8: na egu
0: ho
8: a obɛ ma bu a ne be ma sɔle a etwi oba ne sra ho a
0: na pe
8: egu oba ne sra ne ho a wura
0: oba ada wo ye drawing
8: that's why ni na ne se kese no husane ntem bema wo ba ntem husane ntem wo hia dominion heba dominion man
0: sankofo no wo di shem wo bere chiase o sese dia ne bon wo
8: apiegu na won se ne nwanwa ne ne ya ne se se be man no husane sa ne be man ntumi nsole bi won se yo mema ni bu ha se no hu esane kra na ne be man ni gina so
6: oh yes
8: otumi bu adwuma na
6: 2-1 bi
8: 2-1 ebi mo ye 3-1 se se ade 3-1 ne 3-1 na as a free oman ni
6: yes
8: se se ade 1 minute 2 minute
6: 3
8: minute
6: 4
8: seconds 2 seconds
6: and half in one
8: I half in one otwa wana no aye wana wabubu ni mu
6: roda ho
8: Bear my personal dimension, so what diabetes, what pressure, dominion man, oh no, my tin ya, ya, we were casting a no man and me tea,
6: oh, dabby, dabby, dabby,
8: dabby, and ya for this year, dabby, and no one no more is yes, yeah, natural who quit
6: it,
8: a tree, natural chill
6: who quit it, need
8: there, and my witch naswa, ultimate bob on the left and right, left and right. My telephone number is near
9: 055-445-4455-4455-4477-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999
10: Nkyira FM a mode ba ha osusu se nyame aye ti o pese o ka mu asem kakra kire nkrofo de problem sa
11: acho mi nya no mi papa fie bosum wo ti bosum ne ne pese famnti e ma mi nya no bo dam idi ni chinia na ni da so asa ti mi wa kra na mi sister friend mi se wo ti e Nkyira FM sofu bi wo nti mi mbra na ye fa ne mbra I'm see you pa me be hu mi nya na idi ni free north by ne di na mi ya me ni da so asa mo se ne ne mi nya na ye asa sa me hu nu bo na e tu na mo ne by Nkyira FM na mo so ye ntwen na wo be ba yure se nyume na wo ba ohwehwe mu ma ye no na wo se eh ye mponi ni mi se ye bosum no na e ye mi ya ne sa ti da ohwehwe mu ma ye no na wo se eh e papa fi bosum wo ampa so bosum wo na wo se wo nyame be ti di ni ye ba ha Tuesday about Tuesday no e ko du ye no ni Wednesday anopa mi ti wa no ba sister ma mten sidi na mi ko yi mi ti eh mi di ten sidi ma no mi nyu ya ko twitwa no rasta ni nyina to obu fe de ibia ye no ma papa no nyame e fa no so aye ade kese na gana fo mo ma ye hwe ni yi because baby e ko ni na me ya am boy e ba e ni minu na e no e ko nchira e fe hu minu na ko mu mu se wo mambo ni ho ato
10: che se de ha na se dam bosuma ha ni na no oba ya prophet joseph men sa me ma o nyo ma o ko yishu e ni sa di ni na ga ni
11: e dwani
10: nti de na wo ka kire o mu abi o mu susu se hu hu bi ha o mu ana o ma bra bo nko yi de na wo ka kire dam
11: bo fo ma hu hu ha mo ma mu nko baby ya mo dimrika mundimrika o na adepa bi wo fi ha mumbra obeshia ma de so anyi na efre busu mumbra
10: yo prophet joseph mensa ena ma me ne kan de bia ti afidie so ana ti tv so a yesi ha obi da so afa bra nyese bia ye kan bia ye num asa ai problem we Nkyira FM ne fri ena me ye ho adwuma nti o ma mo hwe Nkyira FM bia ne be hu eye ni da Monday ni on be hu se ampa adanse ama me di nye se o dwa nanum
0: ma me ni nwa nanum ye de ato no de asie nfa so a wanya fi wo ho ana wo kama ti fu atibi na me de da bia me ka se wo te ho na wo de ye wo no wantu ho na mo wa doctor no te asie na me ne di nkomo no o ngura wura fia fia mu me hwe so wa be sa ya de o
8: anokre
0: mo wa dwene ne se bi enya dwuma
8: sa
0: na wo ana de se apapa ye kasima wo kan de ma sem no wo kan ti fa ho ko
8: ewi asin se de bia me ka chere se adwena nye aso anti asem no etuetue tire hu me di kosie
0: nokre etuetue am za ne de
8: ko ti ye woni pe bi mo ho no mo am adwena da o mutire mu no se ne ye so mu wisu no o mu ntumi wisu ane na ma bi mu tumi nya man stroke because adwena no wisu no ya
0: se ne bem enwu si osi osi wani amfa nya duane na da
8: na da nti de me ka chere obi bia ne se ye ka se wi ase mu abra bo se obebo bra na obede wo ho a aya na ye wo sunsun bi a edi ni pa so
12: ɛne da meka asɛm bi wɔ ha memaka akyerɛ wɔ sɛ hɛ gyae sɛ obi toɔ ka akyerɛ wowo sɛ ewiase deɛ sɛ nyame nkum me a nnipa bi antumi nkume meka kyerɛ sɛ sɛ agorɔ saa ba w'ani so a na wofrɛfrɛ
13: fundakaɛɛ
12: wɔ nnipa bi wɔ hɔ nom a sɛnea ɔno